0: Bia so da nasi. Ilo bi bia so asi.
1: E da se, adisi. Ma mi ti ezile ni se de wa de France ni nafa.
2: Ese musa subanu ana mohana moheli mema no se se mudi oba na mo record no nyansa bi anim ehuya o record dia e dan ifa so bi anisu oni atwa fa recording eto nchane di ne di twa no na nyansa oba record o twa dia wudi nyansa be mechia mayon kufu bi tompo some friends opz some friends station master opz taxi driver Kumpo uti me, na mika wangwae.
1: Meda sipi hane di, mese mjume dienu ACM nide jama ansu ogoro. Ogoro niye bakupe. Uti mine isi, uti part, ana kwalantan. Adusi, ana uti uti ni kano, hane di jume di ebre uo. Hane, mama isi, otele ama, ya humi se yeni ya fusu wani nye. Isi wana mpedo biya hacha se hewefu. Nwari hew, ni wa humi se zi kuta wunye. Yesu dia kai de nwa ne bedwunsom ye nye ni kopeg ke bia nye kase bia junso na ne bedwunsom e wa ndo mo e da masipi ne mi adema na sukia ba na sukia be ka twaba ho asem twaba egwa ho do be sen je na wunim e fa oba twaba eno ne mi adema boni bia ma e bidi sa ho nkomo na twaba kra de ne yama nipa de ne yema oba na oba no ni oba ni kosi a ne twaba no de na betima yama na amana hu ni se o oba eno ne yemi aduma e be ka twaba ho asem be da sipi ejama nso ogoro ogoro ni eye ba kupe sabi de o se ka fo si bibiala e wona bre me no be traffic sa ba kosi anapa lunsia na lunsia na chino so fo peter ene jeremia ne ma beje akunya no na o mo so ato aso e di akọ ni ka o se anwachi no ana ne fa mo dwuma die bi efa no memanti ane memanti hwese hotel die no a omuyeye no adie ba ko bi wo mu a na ehu ewu memanti anu ka ho asem bi se na miyi no to ho no se oba na oba tan wona na akola ketua na oba ne be manager na mu ya wro mu na oma akola na yemanti no ha ode mami face ya ode no na ne fa bomodi shame awo memeti sabe de onet benedu no bidi de jama so ogoro osen kafo si bela one bre

0: Ready me ba, let's talk more music.
1: You want it?
0: Oh, nyumsa. Na ve me be phone lines na tu. Enemy wa sem bi se bi de ma. Do a question bi de ma. Me pa cho enemy nyu a fidie di mfemfre na me wa question di ma o. Eti wu yu a fidie na me no 2 and 3. Yam kwa fidi kese yis. Yam kwa o man gana. Eti mani na ha. Enem su me sa wa gist bi de ma. Kase gist. Kase gist. Enem su me sa wa gist bi de ma. Eti wu yu a fidie ni free a gist na un tibi. On san kebi na sami. Men kwa na mi mi timi cho ubi girlfriend. Men kwa na mi timi cho ubi boyfriend. Me na mitimi che obi me ne kwa me me na mitimi che obi boyfriend nige eje na me wa just the man eje ne wa antie so great battle ichefem dian ese u jifria.

0: pepepe
1: o ye hwe amoku na wudi ne e ma no problem bi but we nim
0: sa
1: ti beka twen se moku me nim moku
0: sa
1: ana me nim chine because bi odi nchine so a e bro so ma ne kofa ofofo and until the mad doctor fotu mika no bi
0: sa pepepe akwesi sa
2: eh yen safa number ni tuje bi
1: the drop number na me nkran kan bi sa doctor ma ko wuro mpa ko chia person na bi pa na me benwa sima mfa moku mu ma moku ni ya bi die ni o so nyama moku moku kom kakra o ti na na apata wi di o ti fa chira o se let wow
0: aduane a wu die no adin ti na o enjoy aduane no ese se o enjoy aduane no
1: without moku
0: me kiremu
1: aba
0: ese se aduane no awudie no e calm down
1: okay
0: e me ni pedua no e dwo ma we die aduane awudie no o hune mu so ni sue o mu ma so sufre
1: e me fenze awudie no
0: o be die na e ti ni se na
1: no e bi me ko na we ko ku ja na so ala to se show
0: Sa 85 for your number no
1: 055 333 9915 obetumi abisa no me pamcho so obi wo engine room honom obi wo hon okay na ye ne no ni etifo nso so adwetwe enkomo
3: 03220 835 81
1: hello okay obi amai mte do befa no kura wa sorry ye se do befa no befa ko no kura sorry doc ye ya mfensi hono mwa na ya brena edi na fi ya mko
0: wapiki
1: ok hello ubiye njina so ya mko ya brena so ya mko
0: ya ya kane se ubiye o typhoid na se osano uba erade ebe buwao
1: small doctor
2: yeah this is medical can is any type for the nkwa ho
1: dabi
2: yeah how be a chana mo ebra na ba nyakopo adom obenya ya esa
1: prince emmanuel
2: owo
1: hefa
2: yeah what afo nti ofi ketia na eba for pankonoka nisi wo okes junction
1: okay
2: we see wo no mabusa so we dr mayhem obi a bechrew ana se free number no number ni 0553 99 15
0: Nabra.
2: Oba nyakopo adom se ne adanse die ene course ne ba eche no. Osubenya wayawisa.
1: Okay. Yedamasi, na otwe se den se besa ne Dr. Mayhem asan hie bio na watwetwe ye. Emu misho wa ye nkoba edidi bia wubi. Osa typhoid. Memfen ni agro na enya yare papa. Daya obo sono ho mitma sunday ono won fa nkupi america kra

0: kasi ambofoje ase ehn se na motie nwumun mu nsamu yi a ozi papa no otontuma ana owedwa ene ni magina jibi obi ya mujie na obi etue na ka owedwa nkwa onde wontua ono su de na yese ye kinti badwena sapa kesiye a jese ufira e beka se papa yi tu efe ihu ni pakro kwa ohwe okoduro wo do fie ho no mu nyina type te so wedu pepepepepe yifo bese obu nyina epe okwa obi ase nyon de ji eh nyansa wo ana nyansa ko fie ko na okoka kira adwene adwene kruma fo mu ye bim kwase de me ntuma no ko kru ho no ko e do je me ntuma me hu ni bisa obi ase nyon de tanyo no to no so we dey nya ibie ibie dey kukukura we dey jabte kruno o mu kruno wonu no o hini ni kruno tiko ukwa akatire mu se free neko e se se dia ba ni se do won tuma papa pa na ntuma efe no wonu ni besi ni hene ah si on bomboja afuo mu ba mi e ko yi ni ntuma abe a obi a chese wonu wonu ntuma papa papa ikwa ba ono ni die na nyansa wa to ya won bezo bitia no wo kekem to de bidi hine ho no se wadudu na usu nta se ona to ntuma no o twie na die fidie yu ano woni tifo fidie chi no wo ntente no a so ono ara ji won tumesi afuo ni obejira nkwanche won ma na watete ti die wa no ho ni bia ho so de fidie ni wo na twom ti adwene nko na nyansa nko adwene kwa no nyansa kwa no wonhu but nyansa wo kwa kire adwene na adwene wasi because nyansa wo enche na ayira na afi atuso wo dwendwene e pe plans a hodo kwa be faso a e betumi aboa wo ko zamba fo jidi wono no no wasi adwene ko wono de no e metusu metumi hu se nyansa de because lemo bompa esu nyansa de ara de se de en yi na no bia no ni
1: yebaka ho
0: so no no adwene ni wo ni bi no ko bisa ye
1: yebaka ho
0: ase no ni nyansa ti no ko bisa ye nana tsimo no to no ni nyansa na
1: nyakopo ka so musa ni na no so mo ni bisa ye nyakopo ma ni nyansa
0: na edi na e ba na dwem kura so no ni nyansa edi na ba na dwem timi dwem hu se epi me ni nyansa
1: ti se wa nyansa won timi mu ni man no
0: na dwene be ba timi
1: mu se ani kwesi obi a obi the man obia bia akoko amu obia waju
0: mene na edem no adwene na no
1: me nyansa ndia kosi age experience
0: nyansa ni adwene ho ane eh asa we dia no wadi ho ane pedi
1: so a ye beka ho asa
0: okay yes we dia ye ye nyansa
1: adwene na epeni ni ansa ni nyansa ba duro
0: so nyansa ye
1: awani ni ba ko na nanu mo se kosi bo ni ene bibini ko na kopon ho ana mo ko se
0: ya kasabe ho
1: omo ko sa fi aso nyakopon ma ye ba abachia nyakopon buja nye kosi opadie na kosi bo ni yese anam de mpa ni nyansa
0: mi nyansa
1: e nyansa
0: kosem de ye
1: nyansa de bo ami mai ala nyakopon busa bibini se kojo
0: kojo
1: bibini na so opadie o mi de mi nya ni nya bia
0: mi tumenya
1: o mi tumenya you look your car and then I'm with a computer I'm going to say
0: I'm going to say
1: je ko bi nyen tbe musa
2: yankoso na manu mukika be
0: ya sitete wono zo bi kunu a amamre kwanso no na onko asie hobi so onko hobi dia breben na ekochen bebi a ne kunu ya ne troye TikTok fo omi onko 10k no double tap mami no double tap mami onko 10k ansani apo okay
1: oh me dan se titi woni se obi ku wu a uja be mana kwa adu enkwanti a na mu asai na to bona twi na de kuku na hwe woni asa be fie ye ye ni wi a ade a chi a tie fo hene so ade akia ye yina wie na ade akia na yi paso hene no obi odwan enyane enye ja asmasi en famre okunfo no na agbo mpaye ese mo odwane fa ja okru kwan kra kra kra kra kra kra agbo mpaye nya kache samane se ye odwane abro na oba okunfo no oba ni odwane no ono odwane a ebusane nya ade bi oba ebusafo ni de bi ene kranfo no so be man no so kranfo so nya ade bi omu de bi bia afei de na oba kranfo na so odwane no apampam
0: ode koy
1: ode kwesi ho na nsia de
0: oni ho ana eko
1: oni ni ni kranfo ni fe na ebusafo
0: ebusafo
1: na nsia na nsia wo ko de sia na apotawi ajisi ho na nsia de unta ho bi so de kwesi sia ode kwesi si okuna so nti ya yene wi ade akia
0: ekwakire no bebi ade mu
1: kutuye ye bani no afi afi ti asen kan nka be kon wo hu ba bia e wo ofu enti ya ye na wi no ade achi se ye ni ya wada ni fiada ade achi a ade ase enti aduani akwasi ye di ma oba ekrafo no e ye odwan enuani no ani eja no ye fani funya ifunya
0: ifunya
1: funya
0: funya
1: ifunya ifunya
0: okay
1: ana akwasi aduani no odwan nyina ye fani osi osi nyani ya no vufo tawe ni kosi funa ni no ifuni ifunu ifeni sinyani
2: konsamampomho
0: rekombo funa di
1: akosi sa samaje
2: no to ayi twene yesa woni no aduane no
0: obo aduane for the last time
1: sa samaje ande nchini
0: nti do mo de kosi ende mo fa nchini
1: nchini tum makonu samani
0: me dawo tankwa na ede
1: o sa ni sama
0: sama me dawo tankwa na ede o tia se o ma ni nchini no awu
1: ani ade kosi sie ho
3: she
1: riot ani nso
0: eh over there za kwana ade
1: ani kosi na zo so
0: over continue ze ta jisi wo
1: anti nan se na wo unta wo be kwasi na putawia ani fufu tata so ani de wo kwasi ya wo hu bi
0: ya kuma
2: na na boys na wo ho no no wo fri wo ni wo ho te ya wo
0: ho ya ko fa di
1: ani no ti
0: ani ajo
1: ye
0: di te fi wo bi che wo ju wo ho shi mi wo ye ya wo di zo ba ba ba wo ti su credit ya fa bi ko ta fu zo wo ko fu ta re so wo de ko wo puno bi wo si
1: ani no mo friend ya sra
0: the friend say
1: ya sra ya sra
0: de hin
1: o ya ye wi no wi no ye ku gan ya wo di di
2: ye jare jare
0: okay
1: ya swavu na bushani ni adibi saman so adibi ni ahwete afedi ko ye gare ti saman ni amna duani na yen so
0: en
1: en ti saman duani na fenu funya funya
0: ni yen na adibi no
1: ah se nya ni ko ti
0: ni adibi no
1: fenu funya
0: funya
1: funya
0: ni funu die
1: funu
0: ni na nya na ye
1: ni na ka sa fenu sinya ni
0: si
1: en duani si en ga si saman duani da ko sese enana wozi nipa ni wa wu o mo so abtobia mfa ko sese ho kana ndi abtobia kase bi ya wo fufu tawe na
0: ya da ko sese
1: ko sese o ma
0: efunya
1: ko sese mensa se ko ju mensa ba fami di fufu
0: okay na na bo ko ne ya dibi edia
1: no
0: ni
1: di na na mso
0: na ya mamre ya ya
1: mamre se ba oni na twem odia ni twato ara ndo ma wo efu ya ko sese mso ba jani bi
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Wa no tibichia ukunafu. Obira owo ni kuna yemu.
2: Obi a waye kuna pen.
0: Mm.
2: Oba onu se kunu ewu. Ni pa mi enu pen.
0: Wo ni se wonu Esther ni Dagati. Dagati kura de mwa se wonu kura ba mu. O Dagati. Dagati ni di ka bi twa.
2: Wa ya de papa papa.
0: Dagati.
2: Wa ya de papa papa.
0: Dagati. Ni de ni ra se.
2: O de babanga Dagati. Wa ya de papa.
0: O de. O chire yo ne.
2: Tewia baba.
0: Tewia baba. Okay. Wonu pe.
2: Na ma me baba.
0: Tewia Esther.
2: Tewia.
0: Ee o de ade je wa na chire.
2: E wa hi.
0: Tewia.
2: Tewia.
0: Tewia na. Bala tewia bala na se tewia
2: let's
0: na my okay
2: let's
0: why
2: are
0: dear okay why are dear pa why are dear nti eye obi a wono nsoso ne kunu eye ne yire wu ana ne kunu wu
2: se
0: so be ma na so ba ne obi timachia no
2: eno na
0: o be ma bitima kochia o ba kunani be ma kunani no obi timachia o ba kunani Let me show another man crown or trim or trim
2: for the boy. Send the young,
0: yes, and your official worry.
2: And there's a gentleman
0: to meet my coach here.
2: Meet my coach here.
0: Okay, oh, yeah, that's it. Well, craft learning, you meet my chair.
2: Or turn it out or chair over the bathroom. So, on the own young be paying. And you want to meet you. Now, I'm quite quiet. I'm more happy to be a dear old day. Meet me, yes, I always have a bit of time in San Marco for however.
0: Na di se dio bawari.
2: O to bo awon wari bi wu.
0: Mm.
2: Bo awon se bo awon ku sa.
0: O wari bi ni bi jitu nse ma we nzo ka fa ho be.
2: Bo awon ku sa.
0: O wa to wati wati ko be bo to tu be bi. Mhm. E pe ni se wo pre abusa ho a. O ti die yen. E die na mo we do a ho ma ka. E die na o ti ho.
2: Atowu. Wa ni ma towu.
0: O ti.
2: Atowu.
0: Atowu. Adenji.
2: O si wo ni ma towu.
0: Atowu. Mhm. Na die yen. Niko ko ko ko ya bu ko wi na ase na ye de ko do ni ade ade yin
2: ko bia bi si ko ko be simbo be sim so ya bu ko ko
0: ni ye wa be si atuwu
2: ni ye wa
0: bu ko jo atuwu
2: ko ko atuwu ni tuntun
0: ni ye nyebu abu ba fo ya de mi yigu nchen ye mfa me fra papa ni
2: nti abinchi
0: abinchi
2: ne fra
0: to ni ye tina na ye bu ko ko wi no na ye me dia ndi wa bi me dudu am bag bi no mi tan kura na Bakas a man fat, see a bobo and a crack, and no one be brief. You know, would be a goon. Would be a goon, dear goonty. Go say, or let you cook, and you lay a command. Ah, me, I'm ready to be a friend.
2: In your bonnet, your bonnet, a bonnet.
0: Say, oh, pray, a busan,
2: what you do? And there was an unsanka, opera on Zanka. And now to one of us, but she said, send out to send me when I'm not used to sign. Nsa nka busa no.
0: Na ni se busa bu nu zo me pere ho na me nsa nka nya
2: de. Na fra bu na. Na ko busa.
0: Na ti se, ti se busa ne nsa da nye.
2: Busa ndie na ti se koko no ye. Koko no, koko papa pa nye de ma busa.
0: Ko ji hu se be su bi bi. Ti em fa ye ma me chem ye musa.
2: Koko na nye ndie se ye ni ye ne ndie ne ye bu. Na o ti a na o bu ni ni. Dawo die koko eya o se busa.
0: Ni ti a mo si mo ye pere ho bebree no. Ada wo pere ho a de en beba. E ho na me pere ho no.
2: So de ade na o ma. Wo ba ba e no pere ho.
0: E me pere ho e de.
2: Wo de koko
0: na. Ti me ye pere ho bebree. E ho na me pe mu ho no. Se wo pere ho bebree ba ada wo ntumi no. Efu no su too much. Ana e be su too much. Nti wo ntumi se be pro. Enti na be ba ko ti a to wo no.
2: Kwasi ade na wo pe wo nsa nka. Wo nsa nka busa no. O pre abusa no.
0: Na me nsa nka de ani ato
2: nyane de. Ni to wa na so be sisa.
0: No ze me pre ho na me nya de a me nya.
2: O pre se mfa abusa no man. Nsa nka busa no. Ndi ato wo na be sisa de akopɛ.
0: E bi o do ho no sa se sisa akobisa mbi ma
2: me. Ti.
0: Di nti a yesi o ti abusa because na pre me pre ho.
2: Me
0: pre se me ba be ye djuma wo Israel fe me chef mi chef mi chef. Ni a ni me nya. Case be na o bi a tim ko ti abusa. Nem so tia tu.
2: Mati.
0: Eh, tsa sa sa mni di kom bi mami.
2: Mati.
0: Afi. Dia watna
2: apremoso.
0: Anumta. Yamfa akwadama nhunhuna no. Apremo no yeden. Ana akwadama no soso eyede.
2: Apremo no etio kesia ewo Kumasi Museum Post Office in Chewa.
0: And I'm a case of the two of the Shimsia, who me and for what to do.
2: Na Bobana is a Boris, Cassia,
0: be a town of their two,
2: not two, not two. Inti, and na Akoda Mano, Atina, a two, Akoda Mani, a two, Tiabo, Fretentano. As a abofono ko wiram na anye yi a na kom de no a e wari
0: the friend table
2: for enti wonu wonu atena etuo kase esu se no
0: so
2: etuo for bena ni mu a wonu wo mu kura se
0: because no we need to be a
2: e wo do ba so wa
0: e mo kura wo to kram ono ti de bi una it's a two no ono oto ho no mta no na me pe ti adai
2: so we
0: because tano se tano eja ana de wo to ho no so bombo izu akwa no so bombo azu tu ono zu eja
2: wo
0: ku ko ti kra ka ti aba be so wi a wo sa no mu
2: wo ku ko
0: ni kra wo nsuru
2: da mi wo nsuru se wo ti
0: na ko fa ti abo fre
2: na ko fa wi de ba
0: ti abo fre afi na wo be wo be puma e di atra be sum na wo di da be na be puma
1: wo ni ko nkran si a chiro chiro chiro fo ni bebre di eh sa atue na kwa chi
0: o si di
2: atwa na sa no ni peni ni
0: endi o si wo bi bi atwam da da da to chunde mu nta nyisu bi si yo muta to no penyufo penyufo eti wo jabbo ase no mu su titini ema ni bi ne ye ye ye no sa titini ema tu no pao pao no
1: e bi na ye na na ya santo e de pamu ko si boni ni
2: sa no na wo ho no na wo tin tin tin tin tin tin tin ti abo fre
1: wo wa ri twi wo twi tu ni tu ni wo
2: ah
1: e wa pa
0: okay ye to si ni ye si obi e to ana
1: awasi uto na na ukire wase ti obi bi soya be o hina uto na me acha ma edun bani me na na de afia nkoma
0: o do wi a munche wi no enka ho
1: na na de afia nkoma eh me ma
0: to so
1: mi ma me de a kwa cha na me na de afia nkoma me na na afia nkoma so ma me enso de nya ko enti mi ka wo nya me to na kosi akra obi bi soya be o hina oto ana se me aswa si ban me obi ntin ban me wo ban me ansa na waka enti wo to ana wo kire ba bia wo fure se me fria me fria me fria ansa na wati me abaye akwa de kunya enti wo to ana na wo kire ba bia wo fure bebe enti na kan sa se ne hwe enti to ana wo he bible mu a wo
2: a yesu oto opani wo fria no fria no fria no fria no
1: se ana to ana to ana se wo to ana akra de twa to ni o sin sunhwe be na da adwene ene nyansa ntem akra wan
2: adwene ye panini che nyansa adwene ye panini che nyansa adwene ti se oto computer ana oto phone bibia program bi ya ni so afi na adi program nye me bibi guso na watimi computer wadi ya ye juma enti adwene di obi ya obi sa de ye
1: ka
2: obi ya
1: obi ya obi
2: sabi nansi ya na mishwe ya yi social media anu maase de osi mwene ni pre bro ufo iso
1: ufo iso
2: na efe kwa kwa adwene di obi ya obi ya obi na adwene se de obi si adi ya ye juma yi ya no ene yi nyansa diba
1: diba
2: eyi nyansa diba ye mfo obi ya odro odai plan a draftsman for wo me draw draw die plan adie no woni trim e won adwene mu na wo adwene mu wo yi adwene de abugu krata asoso e da no pese aha wo wa no abe draw for fe fe de abugu krata aso afi no de akoma contractor na contractor nsoso asi e da no se de wo krata aso na wo adwene mu e da no ne fe na wo adwene mu ena afe de abegu krata aso ena afe de abesi honu mu anipa hunu edan no se e da we de efe efiri obi adwene mu na adwene wo nsu ni ye wo de adwuma ye nti ena yi ade a efe de aba na ade efe a ade aba no e de fere se nyansa e de fere se nyansa ni me master be no kasem bi me fira je ya ba on de mkoto class 1
1: kaso
2: APS na mi kira de
1: eh kumasi
2: eh kumasi etafo na nkore bi ba wo ma ponsa kwa msi masa akro mi disi do si agbon
1: agbon
2: wo si yamo dia kontonchi ene mi ehu dia dwumfo na msi na sie ni se wo si dia akinti ma bembare no aye basa no carpenter ni o carpenter ni papa no timi ya chichu ho kama kama kama ma kwa wo se dia no a na da ho no adwene no ye won tri mu no ana ade saa ade efefe na ba ende nyansa ne nyansa de ntimi nkofa adwene famba if say brain nu nu no ene biribia efri eba
0: that brain nu nyanyansa
2: ya bi nyansa bia ni wonu se de obesi ayu su brain ni ye no ene di nyansa no ba edania efe no efri obi adwene mu amene mu ene wadro ene oyi ye di gu krata so ene contractor wadi ma contractor de osi danu ene osi ye ne wona adwene mu na ni nyansa mu na uhwe danu fe no as a we nyansa fo adwene no a produce ayi ade bia e fe de aba ene ni nyansa no kenti adwene
0: ti adwene na wu nyansa
2: yes ene wu nyansa sa na hu ni nyansa na wu adwene
0: ti nyansa
2: adwene no e de di patrim e da sa be mo atrim e da bibia ti se de obesi ade ye adwuma ye no ɛnɛ ɛ kasɛ wewe yansafoɔ wa nsu di yia
1: akwara mu de bi kaw deɛ no ho a adwene deɛ obiaa obi obiaa obi kwalaa ɔpɛmu obiaa obi nanso sɛ sɛbe woamfa w'adwene no ɛne dwuma yi a sɛbe ne wabɛyɛ gyimifoɔ wode di dwuma wi a ne wabɛyɛ nyansafoɔ sɛsi a noa ɛmeɛ tikyɛ ne amekyerɛ adeɛ a mekyerɛ mmaawa ne mmanuwa adeɛ akwagye maanya nyansa sɛ mekɔfa koraa bi a yɛde mbɛtom a ɛsɛsɛbe magu me ho ano ase nti mawadwene no deɛ nanso ɛsɛ meyɛ nyansafo sɛ mefa obi ba
0: saa
1: sɛ mekɔdi saa sɛde nsamfo no agye sɛ meyɛ nyansafo enti adwene deɛ obiaa obi nanso sɛ woamfa ne dwuma yie deɛ a wonyɛ nyansafo
2: nti baako a mede ka ho dɔkɔkyerɛ deɛ secondary school no yɛ kres ne atwerɛ nimu the mind is man the mind is man adwene da nnipa tiri mu no ɛne ma ne yɛ nnipa nti sɛ adeɛ a ameno deɛ ka obiaa obi ne sɛdeɛ wobɛsi awiso w'adwene yie no ɛne ɛhunu sɛ akoa wei wɔyɛ sɛbe wɔyɛ nnipa nti sɛ adeɛ anka mmerɛ nka sɛbe ka mmoa kɛseɛ no koraa nkoɔma amene soso kyɛɛ yɛ deɛ ne sɛdeɛ wosi di
0: ameno
2: ɛyɛ adwuma
0: noɛnkɔyeɛnkɔyeɛnkɔyeɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛnɛn
2: wanye obi am ɔma akrama nkowura funu odi ɔchi break sike pɛ na ɔno ɔchi ya na
0: ɔma na bi ɔtwa mu ɔno akɔkyɛ funu
2: funu mu ɛgya dɛm
0: okay
1: ɛfa nipa duum
0: nipa mmienu no wɔne tumi twa mmiɛnsa
1: obiani hɔ mienufo
0: de mtwitwa paa mienu sɛ mienufo de mtwitwa pebree okay yɛda mo ase mumienkɔ TikTok fo mumfa menkɔ 10k ansa na matɔre aka kakra bi na mekɔ 10k mu double tap mam na yɛnkɔ 10k na afei yɛmfa dwumadie no nyinaa ɛmfa ɛnsi mama Evelyn wɔse kɔsi na menhu mpanyafoɔ no mefone ne mmienu anka ɛbɛtumi nti na ama na ba ne saa no mumfa nkyɛɛ na yɛbrɛ no ayɛ biara ne sa abɔ mu ndu pɛpɛɛpɛ na memfa nkyia ma ɛyɛ nana amogoy filling station manager nana baabi a wobiaa me mu adwo na me nhyɛw ana afei police officer boakye gɔso ɔsoso wɔhwɛyɛ na me nhyɛw ɛsɛm sɛ de bɛbɔkɔ inspector na ɔkɔ n'anim paa ofisa asalute wɔ munim sɛ wɔ ho yɛ na me nhyɛw pii ɛne TikTok foɔ mu a mobaa TikTok nyinaa bɛhwɛ anwummere no na me nhyɛw mo a mo double tap yɛ mo a mo ma gift mo nyinaa no ɛsi soro ɛnti n'anim ɛmfa ɛnkyɛ mo nyinaa na me nhyira mo yɛbrɛ no ayɛ biara ne sa mame nkyɛ me maame mama ɛyɛ international woman mates wɔ lech ɔkyena nyame yɛ adom ɛkwan bia sɛ sɛ mema yɛdi nkɔmmɔ kakra mete wo nka kyɛ nyame nhyira wo pii international woman mama tes lech belgium nyame nhyira wo okay yɛbrɛ no ɛyɛ ayɛ biara ne sa TikTok fo deɛ mtɛ no ano yɛde mu awie na me nhyira mo na ma memfa saa birthday wei se ɛmfa ɛntoa so wei no ɛfiri yɛnnua baa bi hɔnom nti yɛmfa ma obi wei ɛyɛ dwumadie soronko ahenneɛ nyame ɛyɛ adom a yɛwura ɛyɛ George Gerald ɔse ntwi nyame yɛ adom a yɛde no ɛredi adeɛ ɔkyena de a ɛwɔ manhyia ahemfie awia 2 p.m. ɛkɔsi 5 p.m. sesei yɛfrɛ no ɔtumfoɔ nomoa hene tikyina no nadɔfoɔ nyinaa no yɛwura George Gerard ɔse ntwi ɔse yɛ nyinaa yɛmmra na yɛmɛgya no na okudi adiedie na enye fe na mfe ni mwenyamshe enso mfa ema yinyi na inti uwa Gerard osei entry adofu yinyi na na wasi wachina otu ni nsafu mwenyi na samumra benshia ewea nomi yinu na okudi adie se utu mfuo nomu wa hene ewo nana ifi honomu na benshia ahimfie mwemekano huu na enye fefefe one da so no owura ne ho fese we die ahindie fata no ne ho fepa no nyamfo na me insurance p odo e
1: kwazi me da si
0: e braso
1: me ma me bi e fe ne comfort achina o si ebu a na na twese ne ne di ne na o twede wo fu mu anti ichia friends awo kama so bi ni yakọ se wa hwe o mami nse na o twese ne o se ba fo so to funa bua no no mi o mami na o twede sana friends worker mi mami baju enso mi me de be ya wa da mo si ne ni yin mi che o mi anu sapo ma eni ko fi ba ye na no mi na yakọ afi mi na na bi a friend no ozi achade o popo kru mu wọn fi ina na french en konso anu ko adan ma sin ko che mi ko mi na nti am apeni auto so mi mu chindo mu etie mi adan ma sia ko mi papa ni afi ma nyere en so tie mi dabi en so tie mi kisa ji o pokua se na ba fo ko achi fo so na bo ansa ngese fo na ba fo mi iko ana osu e wor jamet tie mi ndende mi nya david e was too good African Radio will tell me nearly. Honestly, me and Mr. Adams, Mr. Bear, it came with Stuttgart. Show me. I feel me, my conta one me or be posso. And I'm a crewman that wants if we're in a. Me born in Felicia. Michel.
0: Okay, I'll call you, okay.
2: Yo, me do a similar. Also for beer, near and for tea. Maybe I'm will be a. Michel, when you bring. Joseph, could you bought him?